0: ba ta mai ga bulo le fane nga holo wa ni jela ba puta ke sore le jela ba ba ntle mo le mongaka ga na la electricity tsuka pa se la tla le o se mo e ya o ya ga
1: ta te go le bo ntate tsatsile monate
0: ka tsana le na be ga lo mongaka
1: ke le bo ha
0: anyi

0: Ah, ke mantata.
1: Sori bokete.
0: Ao ntate o ke mahausere, ke mahausere ba di mo la ba ntate le. Ba ke o gele o so ba tao tsa tsa.
1: Eh.
0: A sa kana le pele ho le.
1: Eh, jana ba di mo la.
0: Ba di mo la ntate o bana ba ka tete, sala ha bua mo sene tsi. Eh, sa ba itsa mo sene tsi ba ka taka pa ba sa ga.
1: Eh ntate.
0: Ba tete, ka ke ba tete, tla ka mo ntate ke ba tete. Ke ke go tsala ba ka me di wa bona, ke ke ba tete, tla ba tsa mai ka.
1: Ntate.
0: Ba di ba ka di latsa.
1: Ntate ka ba ditsamo jwa ntate ka coffee ya nan.
0: Ka ka pa ntate ke metsi ba sotho ho tle mo ba leng hona teng ke ga ho ba sotho ba ba tsene na hona coffee ya nan le ba leng hona ba taitsi ba tae ba tae ba ba ba se bona ngong kwa nne ntate ke ba dumela di tsanta ntate ke ma dumela
1: ntate
0: re le ma te ke ne ka mana ka ka ma tsi ka ma ka bile le phaming ha ho lo ntate ke ka jira ga di magatho. Ha ke tsika ke re fela ho wena ka ka pa se sa hore tsi fala hantle ka tello ka nete ka tsi tsi ya letlo. Eh, sa kama tu jeng kama jena segile ni ona sa offline mo. Bele ke ma ta ba jena kama zaman ke jeng ona kama lo kama ka ga me ji sala ntate. Ra ka tabire ga ga ji ji kon ti ye la ku me ji a ka sa ji ku da na ta ka. Da wai ta ji ku ri na wa sa. To ama chaba ma ntate ji ba du me ri sa ji ha ba ke ntate ba ta kwano ka sele ni khulu ta mo zipe ntate ta ke na sa offline mo. Ha ji so fo ne ka lo ya le ntate. Kena ke mathe ke kena ka mana ka halisiya ka mana ntate ka bo tsibiri yana e gwalellana hona ke le ya kena puma mana ka se khatsa
1: mmm
0: a hola se di jalte le di ka teng a tso kwane tla ya mo futu a so ka pafe ke la te ka di tso ke jeng ka di tso ke jeng ka ne di jeng ka ne ta ka ne te ke di kena le tsona tsene tse di papa ya khale ntate ke kena ka mogetle ke mogetle ha ena le tsaji gwa lona ke na se di kena o seng kwana
1: mmm
0: re di khutle le kena ka tsela ye kholo ye ne ke se gile ntate le yana kofi ana ne ntate. A ha ke bua lona jena kozi yana ne go tswalela ne ntate ba sotho ba amse le tsing bona jere ke bamba tho bamba tate
1: o
0: ntse a ke tsuka go tsaki ke ka fana ka bo fitse ba magiri ba fumana go sona le tlale ya go tsika mono ntate ke hona ke ntse ke ntse ke le tsile nye ya ngwana teng ke bona gona go etsa etseng ka mono bo cream tip mono go lela mono a ke tla tla ba di tla tla mbe ha je go ba sotho di tla tla mo le nna go nga di tla tla lona fela ha la di ha le tsa posa di tla tla go ee ke a utlwana jena ke tla fumana molaetsa gona le ba tsene ka mono le sepolo sa sentse se re se di ka mono o bona gona go etsa eng ka mono ntate
1: ntate
0: ka o tsho jalo ntate ke go bona a ke gola ke yona fere e bo itunya la tsa tsine la ka jeng la tso tsi bena iba
1: e ya ntate
0: ke go ha ba motho di le go lo ntate go re ke ntse tuba ho
1: ha ho
0: ee ha so a ga tsane le bana ba sa fa Afrika ka ka a ke a ya ga ta go tla fuma u jwa ga tla mo ga keleng
1: ha
0: o thata le fa mona le tso thata
1: o thata ntate o thata
0: e ntse hela ya le jalo ke re fela ho ena ka ka pa ya se re re fela ntse e mapelo a ntse ba ba le ile ntate ba ne se tiene na ga reka ka nete
1: e ya ntate
0: ke ka o tso jalo ka ka pa ke re sa tla ho ebe le mna le tso no se tsi sa he o mo sutana ntse la ha ja mo ye ga ke ga ke ko bi ana ne ho rela.
1: Eh, ata
0: tsana le tiro e ke ntile.
1: A e ke ntile ntate.
0: Eh. A ke tena ka ntle jwa mma, wa ka ipola.
1: Ntate.
0: Ke mo sanga ina e ke tla ngwa la, se go mhloka, se go mhloka.
1: Eh, ntate.
0: Eh, ntate.
1: Ka le bo.
0: Ka go le ke re ka nete ba tsa ke mo ntse na masenye.
1: Ntate le wena fela o be jwa le ba sebetse mo lwena.
0: Ka ka ba.
1: Ntate. Ultimate Radio, that's the way things are going, so we actually need to be taking our time. So yes, Mr. Sifosi Singh, Mr. Sifosi Singh, Kamaneka Mohalis Huku, as one of the motivational speakers we have in the country. So yeah, we're trying to get a hold of him, try to find out we shouldn't like no stop for Friday. We stop just like trying to survive the week. So today is your reset button, your blanket covers, and of course your lunch pad here for greatness. Let's hear what he's got to say.
2: Remind your boy.

0: All right, checking your time right now. Kina kwenye ya traffic here na le senior inspector Mahasani Kamani kati munga refa urnazo. Nanzi di tama adwan. Senior inspector, how are you?
1: Khaizori yaka kiti okai.
0: Kitenga nete. Hako refa health me radio mwana nanzi di tama adwan kati munga mungu.
1: Kini meri sewa na nangiri mesewa mameri basi yala maazi. Salki me iti sezo hulu. Wala wane su. Kia mama au. Le sa zikila lia di kera. Me se piti piti sa onaka sinya kajen. Sibile se ngata kwa manu. Kamu hawa haya bumbune. Le haki mwacha mese ya chayla piti piti zete nga kwa. Nere se kukupa hawa kuiba hona wakala. Kukupa chensha no mwawo. Kwa uso ete ene. Sipa kensan. Sika ka hali chwate te ate. Se tlashko se sone zate mo. Se re fara kalma kalashko jise. Se kamo se chikuwe mwalu jishwate le. Aya kukupa hawa kuiba hona wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala wakala Ne, lebe ba mbata ba wicho ba kene ka o di muka wa tama anti traffic. Ba tbata tama ha fela ba la o tsimme. Ha ba se ba la o tsikupa ba ne

0: irin don ba zai yi ne yan toto ba ta ba da tsaya mu ga ba shi ne ba ba ta ban tsaya ga ta ba ko no fita na gawo ka o su u zuma ga sai samu mu e ba ko ita be jama mu piti mu pite ta nin ka ko mu fita na sai sai jama na ni lo di shera
1: eh ya sai
0: ha ke jo jara na ka ke ko so mu ba ta ba man sa ke sai tri food mo ta fu ma na re ba ta na fita ni tri food ni mo but what you call it a private ba fika ba yan man no no stop it to la so that now to follow it you son e ba ha ta mi kuku mo jale ba kwala di ko e chama do be di ka fu mana access ya we di ka ma to la ba e ka ona ga se ku pa ba ta ban tem ba ma mo ba e mi se wa ma mo mo lo ya ma sala di ko e ta ni ona ga jira ga ba so si ba ka se ni ise se se tsere go itse ga itse mo ho ya ma bo di kula molao ha o tsena go ha o ya ma go yi ya phazi ka ona ke a ba kopa ba tsentse ba ma mo ha ba se ba ma mo ha o le ke tla ha mpo ba ka la le batho ba tsela ha ba tsamela o tsela ba jeng tsentse ba ka ha ke jo jana ga ke ya ka a ge na ke ka o tsala ka tsela fa itse ba se tuba a kena ne ba tsa ka ha thopo ba ya ma hai ba dia ta ma ga di hu ga tsale me
1: Kinabila haholo, thank you so much, sir.
0: Thank you.
1: All right, and ke ditaba tsa rona tsa ka mono ka temong hore na ha ile hantle traffic yona e ntse tsamaya jwang. Ha re fumane mafapha a mang hore na how is the traffic? All of this.

0: All right, re re shebena ka excited ntse di tsama jang na le Lance Sergeant Magage ka mo ka excited hore are fa go na ntse di ya jang. Se, how are you?
1: Ke tlo ga ka di ya.
0: Re teng tate ko pa ofa ba ma medi ba Ultimate Radio go na ntse di tsama jang ka excited ka mo.
1: Ke tla ya le di ha holo. Lance Sergeant Magage ka tsa tsama ka mo na ka main north one.
0: E ndate.
1: E tlo ka main north one ka mo na. Ke ka go ba shutu ba ba ya mtsi ba ma la pe ka di ya ka hle. Ba tswa ka bonga ka ga bopo. Ke ba tlhagile sepone sa sa bona jwale ka mehla go go ama di go di tsa DLM ke raka ka go bona ba sotlo ba ya ha e ka tlo jo ke di ya ke dilo tse ba me sa ke le be le mona le e la lo yeng ba tsi ba o ke tsa tsa o ma mo a ke ke a hlaba ba ya ba ka mafo ka so ga ona le tsona ka dilo tshwana ga re ke mona mo ke tlile ke go go ba tete ke tlo ba tsisa go ba tletela ba bo le ke di ga dira ka hle a rena tshiso e ka ba ba tsweng ke ka ba koloi tse se nga ga tsela ka koloi tse tshaitane tsena ile di tsedi di atswa so ba ba tla ga ba thusa go ga ba he mesere tsi ba ma ya ba la pe go go se ka go se jola dikere tse tsi
0: eh ya se
1: eh ya ga tsedi ya se
0: ah ga nit re le bile ha holo thank you so much Lance Sergeant
1: ke le bile ha holo
0: thank you and right now we are moving right along go bona hore na kang weteng dinse ditsa majwang ho thi letle le se bo ho tsamaiso hantle le ema hai